Korea nganan su nimdo sembe sungse di nalol hya pyeongjong ki miri ka ki puchu na dang ki yang ta pye gu chi ho sembe chi tu ji di be te yar zun ki tu re sa ba gyu sin de gi chong wa sa ba re pye na bu si chen ba se yo si chen na sam ri ya ling ge ne mu tu tu re sa ba su wa xiu xi be se ti zhe neng shi zhe ti chi de gi zhu ga la ne ji na ba ta dang 地勤驱逐了你怎么下写当能给你他不自己来日头

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chichuyi, mu chi yishunzi lembar chi.
0: Mi chiki zhoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhoyani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minam, gyongwar chi.
1: 미리카기

yam ji san ning chong che che se ba na de me san ba me mu bo dong ge ya ju la san ba ga ne yong a yan lang ba ba pon dang en che yin yang che na dam chang ge mi san ba ba pon dang ma chu gong meng yi yo ji jin la tou ku lang ga jiong du han sem che du de ran lang da ma tou na dong ba ba dam chang ga wan da san de yan cho ga nang da na ji ya ne da ni te si pa de jiao de dāng kāng chōng dōr jī kōng nē sāng dōk xīng sē xīng dēn lā cār xiō gā rīg lā chāng dē lēng dā dā lāng bā dā wō o mā nā bē mē hōng shī

Rosaya sakar song apu chemgyori go yorka di apu payori nga polo yopyo hirgo yey ma song sa cha je kemi ya mabdi jan kang kang yang mi go so po dro se ne kain la cha ton chen po nam je ku gor si ma nyom chong kain je cha pyo hyo ya Tendrá soca, pedra e engota, lo, lançou, de

Nongar bongse bonggo jana bo yera manuna lunkor sa dongshor jumban ja dongma mo chusha re ca ya pe te pye tere nyama la go yang may na dem cho se leche te may na apo se leche chuk chuk chuk le ma song na na Sung sa ta di na ga jia mi go po chu ra ye la te dar hyo. Sung sa ta di na ga jia mi po chu ra ye la te dar hyo ya. Ji sen le mi sok pa dhe ti chanang dong ka nchung kar kor ne. Dem ka to mi par sam dong ling ka por yang. Dem ka wang zem pa top tang hla song kan ta ka nil wa top jia. Dem ka lu le jia ki sang sang cha kwa le go ma chu. Dem ra zhi jiang wa yimar hiap ne song de tan do wang kam chong dor ji. Ka chu ngo la bap hiang. Ta yu kyo ra zhi yu kyo le mi sok pa dhe ngo wo yung do jia pa ta rile tang da pang. Tarong dem jia pong tama jia yi chu dan chong xiang. Zhe yar yu yar la yu du. Mungo yungdo pungpo, zha mar yaw mar la yugdu maro tangxiang djer djer. Pa gu samjia hla tsa mar si cha la di ne, cho lu ta ma redain samjia ta li pa pkiang, go yu mo kar pai, lu jia chap kar chor te, pi mo hla nga sa la zol te tar mo rang a zong zong ka, de ma la ngombar jab ki sepe. De dun de men cho lu de da ce tar tang ne, de men de nang ten zha ya po ndrak song nyam ne. Pa gu pong ka kor ne, mo po go cha pong se. Taho gondri thare korsam sran chapsay langar so se che so. Dene, xar mayor njekdi mayor xingham, langyor ntongwa gomong, njok lang lang chakpa yan nang, njok lang lang chakpa man nang, nyi lang lang kubzok chaksa, ye lang lang jokan jirsa, bar demso nor po zhang, donggar jo gar kang po sa, zixang meto ka lang so ngom sa, mba jame lewyang lin sa, sa ngang me nchom ta gor sa, rida bayang jirsa, jangzong ka zedong chapsa, zu po gu ban zhu ngang sa. Ma diya da tang chang mo, da ma xe da gua dang de la, garbo lang ka bador pon lo ndan zam zi de. Tau tong wo sar zho wo go ne, jia de san jie jie ten pa pe lo. Hla kum cho ka wan pang do lo, ma sem chi jie pen de drab lo. Dong mu bu jar chun zan lo, so ge de zha ye la, xian kong lang lo, na bu de la xia char jio lo, ser bu ho la nai char jio lo, mu guan jiang la ca char men jia lo, ge ne mu la zha lin zho lo, de tang ma ci lang gar bu la xian min, se mo sa sao na, de ma ta de zha lin zho lo, so gan ti ne, ga zhu rab deng ren pan cao xiang. Dong qu le bo ye dan pin dan da ro an zeng pin ba ye mi jia cai xia ge ge na gong lo san zeng zou bu de se lang ge bi jia cheng chung ge la zai dong fu san cuo ba zai go bei ne you you bu dun cham de na nan pa si pa le ma si ci si cuo le ma si xia jia ren jie jian da ma jiao wo ren dan ne ma sa xiao ba jin cuo na le man po ba mo jin cuo sa wo man zhe zha ya jin cuo re le man jiang re za tang de ma pa tang zai gen bu ma tu Nzime ngoshek ma chow, rinme meha ma su, yo adok ka jachak ma lang namkha nja ye zor dene, namkha nja ye yung zor dene. To nja zin sirun chukpa long ne, lao jin pima gara wala peke sor, namja dorji yang chuki sadya guja demcha sor, rangzong chalau chukwi sor, ngakwa chalau peru sor, kacham zesam zhimun chen, saye je dorji sar yungbe toba cewan nam. Xiang ni jiao bu ruo da jiao san ha ren e la ma tang jian ba ni ren ge cuo ji guo ne ji bu rong cha cha ge jian dan jiao nan kuan jiao shi san chu gu long de pei de long ding jiang ge man de song ba dao o man de bei mian hong shi jue ye tu jie de xin kan ne ya cha da zhu zhe de la ma la gu suo wan de suo de san jiao

Logi Lona Shanti Lobzunga Gorkab Nyongla Shartin Shambi Darkab Lhagda Lobzunga Gorkab Tamzin Shijin Yote Tsumun Shangchin Jeb Chikwe Ba Jirimta Yongni Lobcha Shikab Kong Jiwa Zhenja Chirung Mgandan Jie Lika Hjerti Lobcha La Nyandan Jwa Tang Jakar Nanggan Hamjun Ti Namjin Turang Warta Zimmas Longo Mangpur Tsi Sao Narig Nyikh Zama Darwa Shiba Tang Chikwe Bi Nzabtun O Logi yi zhengar zu tabla sarjie xiansani ji tabi. Zhonghuai lihza dang qiqsi yin hamhna zhongu suqn damni. Torgang zhengar qiwi sakala canbi zasun harsu xie tab sarwa doshan. Zarigin rimi zaba numar jiwa dang. Dotam liqbu xi ci longu zhilhla shongzin xie tabshir. Darkab lihzanda ngulhurga rangchong kili yongjia. Sanag jamtang xiechonga jirimchul jachab ngang gozhin yu. Chumrar zongshin bi bika malik bi saun gansar chepa dang. Bishan saun ji sunzunga cabsi di. Xiechonga nirca ngornjing si bi gana la mungni. Kongi saun ji riga garwi tabshuk siga nipa di. Saun ji ndukla htawa dang. Niku parpar si ba. Saun shigni bika darwa ji si khang. Tab ndadakla dini sunriga zangan dang liagni ji aywa si ba zha. Tsongzi zongkwanji lekhji dang nganba dirwa. Yangnan zhigintang garrung. Kongi sunriga bika nanzin si bi cata danshung si la. Lijuk ci kona anilik kona zwa dang. Tantab shil mkhiwi nornak daore ji chagul si jin yu. Lungu zhibsi rang la. Logi yi dalga zonga xinga gadang zhonda fshiga longa riri dang shirjina riri abjitay. Zongkong ji zasiya nabji huitun arimu shatsang si goyo la. Dili sa gang si ga zasa xianjir cap chiwa dang. Zhugchim si cang la zasi ngawa yu ba cangma simsi sawu yin tab. Zagni di libshi mang tsukji, kong la sacha sumbu dang. Yang na zatang ga chikwe ba xin bo zhin yu. Lur nin na nijia lhla xirut da yingi daxib ji liga zhibi. Yarti ji mhungxi otiki, konga ngogdong tsikbar si khang. Arganti ji zhanglong gi adong la sirka kibar si la. Lu kormu yik da sab tosar liga zhibni. Kong la chakhi tuwi na dang. Jia zhib na su torgong ga zhongna poyo. Shilu nihtong shirga lur zhirmta jubi lanwar da. Logi la lorda nyangsan gagbi na parwi. Nyermur silangda jani jubsi si la. Li pong zhong adila wabzi, kongi mhansi manhar sangtabji shir zatangda lo. Qimme dang li zhugsi zhidar kada si rong. Kongi darong sanag jamtang si chong la di cu damzin si ge la. Ngi nina si la mbaba si ci, zan debi li ki nirca xin zhugsin zhongi si xia jin, Tontawarsimda zasun debi lekar tihur mebar si khang. Zasi dondagde vyanne dur maanyong.

Sendunam cho, tenge kongam sa. Tanang anan cho, siya kuzhuka le zi dina. Nganzu zhungyang nung chin yin chin, jikyo le kong. Pege chinglam to liya kuzhi shubi, siin ju yang yin le zin shi. Tiren ki le zin nari na. Pege mi ri ki, chukzi tui bi, gor siya ka ji, lenge ki nye lam tu bu ya yin.

Simbol hingge tandal hingge ne sieba bem den zila ne da na we lam dun ju me sibe lu sie gi gur khu che sengu chu be le se di ni zhuang long qin yin qin ji ge li khu ge ge long qin to gu ji xu bie mi ji yang ye sibe ji zili chen xi ma li zhen zo yong ba tam ji yi da ti ling ge tun chu zu ji yu bie ji zili chen na gu mi ling ge li ya nga yi ge we xin ni sibe ju dun zo che jie ge ji gi gen tang lu su le de bu yong Kusu setan tan chawa lamzhu yongwe, mendu xuyak chi du qing'a lu xie ka ji li dim xu yu.

0: kushin mibi, miokchen chiwi, nambashi yinbani, samyule debashi yin. Kui chungti, jilu ni don gyami jumi sumlol jumbata. Lomang shi, gyujim rengshin ki, sarsu che mibata. Chui kwa dun ta, chu kwa dun. Chupi je ki, dong lam la za cha ba. Gun tu su, chui lam ki chui che mi dangwa ta. Dong lam ni, chu za kwa so ki, ni chui yang yang tunba ma se. Chen den ki, lang kwa jo su ta, jo sin chi kwa bi yu ya, mibashi. Dilu kashi chonggir ki, gelin rengshin ki, pok don du kang sa jun ta. Chonggir nan ki, chongzu gyur gu. Kui chung yinbe bui che le su dongwa je ki, le zha chenpo sum la. Jik dur cha kui che ni, gui di dangwa. Si ju yun kui chung ti, gyur gui kui chung ki, che si du gyur yu. Gyur gui che ku chunga ta be tui su. San le ti, ke a le chu si yong zo jik chung ki, zha shu ma che bar. Ge zha shu wang yong chong le zhe bshi. Di kui ki, nin xie du mar, rang su su di kui ki, go re nang tu. Chui dur chung tu chung ni, ga ne ri ri xin si ju ta. Gyur gui ki, ri shu to gui che di, thar bu cha sa ji ta. Zho lam sa gyur, din jia nguan kwa rin bur, zho sin ri zi ling zu jun so. Diwei gyur gui ki se tu chok tung che bshi. Chong mi adi li, ta jia di gui zang xin che jibu ta, zho yu din jia ta, da di yu be, chang me sim, ha jang di bu du, ji xie yu. Ngar ki ne yu ta, ngar ki gya ku. Ngar ki, to zi jie ni, wu lu mu chi chong gil. Tian shan chu, jian ku lang an ni gi ni shu be. Tian shan to zi kang ching ki, gwa ra geba gya jun chi gup, ka se bun be lang cha ka sum ti shi. Ji lu chik dong gup di gi ju gi ji lor jun be, to ka ning bu ti. Jil ni dong ya mi ni su zep si, lu dawa gu bar tong ar si gup. Nga ba rin bie, ni yu kang bar se ji che yu. Chong mi du ne cha gin li su dong we, ka za gui du ki gui gu ta. Ti xin, kya pya chi ru dong top che wa ta. Chong li jin ki, sa bi chi mi tu bie, gang ni ngui gi dun tu. U lu ngu chi, chong gi tian shan chu gi. Si shung ki, chi dun chi ba ta. Chong mi rang ki, chep so chi ba, si ju sa du je, sung ji chi bie, che dup je di. Ti. Nye nabba sorjo che ne, gyur ju zub jun che yu. Tian shan shi, wui ho jang kang sar de gup. Meng tun chi dun tu, chi be di gui ning bu, gyur gui le tun, jik ji ni tun nga, tun gui chi xin bu ta. Gyur gui ni, de di nga, gyang wui le zi chu zam ta. Leng bu di wo zang me yin bar. Meng cho ki, gui gu guo zu si chi bu ta. Meng cho ki, lo yi cim che ti, si zi si chi be si ca jing ki, jui gyung lang yin si shi. Di gui ning be na, gen gui du ken ki dur che, yung tu nga, to bu yu be. Toka na, yaar zeba ta, maar bo gyu ni, lo na towe, gen gui mangbo si ki sim nang ki, gang yin si cha yu. Thir di, Xinjiang sanye ka ki ge gyur ta, chanbe gyur gui che gyu ti gui chung ningbo gyur gui ki, ke jin nang ki gang chi zi yu. Jinda gebe chi zhung yin yin ki, sa sui gup su. Bo li chong gil lu yun kui chung tu cham cham tu, yong we chung min nang jik ji ni tu nga, rang so sui di chen to kang tu gyu yu. Dian bu nga, kor gyu chi xin be, lo ge la da xin. Guang lu dun ju du ni le, li bie pu hong ki, cho na se mu. Tian ge lo ge me ba ma se, tok se chu bar du ge yu be, chi le zhu gyur ga bu mi. Ta jia lo ge jik zhor che yu be, deb di bu du. Nin dar, sa ma se cha chi to ka ne maar pom ne, cham cham tu zhu ge yu ji xie du. Jiang do dung re kui chung ti, ji lu ni dong ya mi ju mi ngang lu jun ba ta. Tian ni bie zun ki, tok se ma we, lo ge mi be kui chung ning bu xik si. Ji lu ni dong ya mi ni shu, zang ngang lor. Bo li chong gil ki kui chung nimbu gyu gui le, gyun tu nga gui di dan li. Kui chung ti lo ge nun jik che gyu ti, zo ne mang cui nam zhan nan ju yu. Gyu gui ki, tong me tui su, tok su ma we, kim du ki, zi zha tui ba ta. Ni wu guo bar sim che che ne, lo ge nun jo che gyu, ngo gui chi bie, nam gyu dun gyu ba ta. Ya, tok zi rinpo to sar du ken ki, lo na to we, gen gun cui, lo ge nun jo che gyu, ri gu chen bu chi gyu yu bie. Kim zi war, mi tun bie wang ki, le zha gup si ri. Tham jo mi chi gami tu yu. Cho ka ki, ki bian le da do cha ji. Di gui ki, le tuin mi ne. Chui dur cha yu ti. Di gui ki si kan ta, chong mi guan jam tu bu ne. Le ga chua wa ta, san chu ki tu zu jie di tu zang, ri ri xin ji du ta, ni chi che di. Tok zi ke bar jing ki, meng ngui dong we, ju si sa du che ne dun ba ta. Tok zi ma we, tu zang ki, chui ngui cha gui chi mi gui ba ta. Tok zi to we, tu zang ki, tok zi rin ba dar, chui ngui jie wa ta. Tu zun chi so mong ki, chap dong chi bie, tam lam du bie, chong mi bian zhor ki, ku bu chung tu, shuk chin dang wa ta. Ni si jin ki, dong ji chi de ki, kim chi par ki, ge wa di lang a si, tu bu chung yu. Ma ne, si zong ki, lop su chong su sa ba ta. Ya zhong kui chung tu, gyur gui chi ri. Gen gun ta, chan bie ne cu, si zhi su ne par giam ki, gu kong chi ru dong wa ta. Kui chung ki, zho xin lin ki, gui gui leng ti li su dong wa. Tome Dipji Lujung Yoche Dikjor Je Chedi, Gengun Ki Jongdar Ta, Chibye Jorsin Ki Guikor Dado Chepsi, Ulu Muchi, Chonggi Tianshan Chukong Halam Kuki, Gora Gengpo Yugu Ki, Gakke Mie Bar Suedi, Kyangshi Mie, Gora Dengji Dongwa Ta, Jitu Buche Leksu Dongwa, Loge Mangbo, Jigur Chakui Ta, Nuen Chi Je Che Mie, Jitu Ki, Jibye Chigui Pardong, Duji Chebe, Kui Nang Ki, Chongmi Gengun Gyacha Kese, Togang Du Zikbe, Gane Le Juedi, Togang Ni Pabdi Jorsin Ta, Kimchi War Beshi Ti, Gundian Jentu Yuwa Che Yu, Kimchi Ki, Mithun Be Cha Siwe Nyi Si Ju Yung Ne, Shik Jin, Chawe Gokin Me Be, Rinpo Par, Gengun Ta, Chan Be Yu Gu Ni, Chik Che Gengpa Si Min Bar, Gengun Ki Chowe Nambu Mui Le Si Su Be, Bu Che Lik Su Dong We, Ju Si Cha Zan Si Yin Bu Si, Ne Le Ke We Go Ni, Si Ju Lang Lin Dawa Tang Sim Le, Di Ki Den Be, Shep Su Che Be Gu, Kui Chung Yin Bu Ti, Gengun Le Chan Ba Tang, Deng Jia, Gengun Le, Ju Ki Den Be, Di Ki Den Be Kim Si, Si Tu Mui Ji Gu Yu.
1: AI 2000년주 퇴적사변 고찰 헨게 군캄상 너니 미터진느기 년준바 AI 점이 기라니 년년주 수별의 최생도급수
0: 생캔 헨게 샴록고주토 게람송송지 지린통장규 탄삼相冲탈비기 쇠수르다와시 쿠바티세조나 뎅고추지 야로장글장키 남시시부도 게람송송지 特区기 고이 유고즈람 챔피언쇼 니수 낙체 도부유바타 정이키 랑코르당니 장부유규규도규급 무지키 농체 도칸타 저显示기 유미드카 규구비유 람장키 청준나 신규기 미세 튼제 추도치발 제시유비 유미드칸토 칼라기 지싱 튀싱유 게람송송지 타장 고이 유고즈람 챔피언 지닝 통부티 지닝타 리니 지참기 훈장 토 37년国祖地 지린타 해룡장 지참기 회춘총기 연재지루 참조기유 冷동기 지진체 지리칙동이기 시주유부타 창배지워타 야로장부 토문장부 지우지타 장부니규 격동아 놀신체내 탄잠서쿠기 종탄총기타 취주타 타잠총주니기주주 까바진부순부타 티인기 진종크 시주시나제 지유 Jiru ni dong yami ni shu zang lue da gu ba leng ti shi bu lang gor sha dong tu ba ne song. Lam qin ti, rin ne yu gor tun gong ji tu ta tu le nyang gui le gui ji qian ne. Leng gu mang cho ki tu mong chuk du ki ji ta tu du yu. Ti nga jim ju ga be tan zang chong zu ta di qian ka ki. Ge lam ki ju yu le di ne yu gor ki sama sa shi yu. Jilin xin qin tu men chong ki yu qin chong de be long chong zu lo ge cho ba shu yu ge. Xingbe zhugi xiabzhu ruyangki zhanyinbata, loge dukhan yinbe dunki, kuiwong nyamlin kuidu ruda rinbushi diyu.
2: Langguoshar, dongtuji,
0: chongzuti chong xiesiki suigun yu mi dukhan chubusunye, kechu dienbe yu mi dukhan chumbata, xingse sowata, mangsu xingzhu lobzhu namzhan dunba, chongmi rangyaki xingle ruyang xiabzhu ruka zubujeshi, chongmi langyu eyi, Sandata, Nyamtu, Zenjung Kuidu, Lega Chebe, Dawashi, Yungbo Gor Dongcha Kashi, Mangtu Chine, Chowa Ngarwe, Dinjata, Dronan Chiru Chinsong Si Si Yu. Jiru Ni Dong Yami Nishu, Zangalor, Belong Chongzu Nyamde Benjorki, Yungbo Gor Saya Jita, Songchile Gewata. Jiru Ni Dong Yami Nishu Zazu Lor. Loge Chobar, Jilin Xingqingki, Gaba Rinpo Ngabe, Chongsib Yu Gor Nyugyong Chenbe, Jedur Chene, Topdan Ra Yuxi. 吉林行情场别朝鲜市杨俊总马路国场别扩云重塑立格朝鲜市期天天盲水准卡西主席端给蓝局图恰巴塔盲水娘林南站恰葬于马赛罗西于国瓦米天听了他怎么了年龄学语扩云重塑当支部以书记次日先期给蓝人听起观战图下东图别给扩当年于国瓦永天盲图清语孔信人 创作于民准卡技能文案前行别民望图清于及协度长别日为云中科技吉林人体松松级的表达给修建云图啊切入青年人体是否确定学术科技他天天决定作为设计习主席松长辈长期在中大国地步你是怎样解决你绝过出个他人体是否特别参天前期让阔社区马拉吉参与第六阿基推进给孔信时冷具图 Langkor Dangi, Yugor Jokinki, Duba Mang to Chimbata, Chang Bezong, Donglu Chak Jongso, Zinjung Kuitu, Duba Mang to, Chimbati Tuzungi, Gatini Gili Gayu, Gelamki, Tazam Goyi, Yugor Jelam Chimbata, Shunbe Nuju Jalam, Nyamguki, Gyoku Tejuki, Nabachani, Tazam Yugor Ti Suyunki, Sansam Jusani, Mingsajan Gyongyong Guyur Guidi Dawashi, Jimjuki, Jumi Mabasuni, Tazamki, Kendian Tule Pigi Sushu Tiwe, Chiruchi Yu, Tigar Dube Minamki, Mwene Juna, Lamchinki, Mingye Tongdu Yadu Chimbazam Masi, Jungur Towe, Zidu Dembe Dulam Tiwe, Mungu Yu, Miji Kagi, Mangso Dowo Nyamji Ta, Nyamchu Nyamtaki, Dungu Ti, Shunglam Tieto, Yunche Miba, Chishi Yu. Senken Henge, Tingi Jigdun Sobe Dushi Demburzu. Gyanggyu lumbu saba bebe, gyue jibe chiji li chen shu simbi yi. Gunyi ni, motu ngan zu chilam to, guji shu be li chen xin da senjo neng gyur gansu shu gyu yi.
3: Kho le di to la, mi tong juru gyaju zam tsuwa ge xin yu. Xin da min zhu wei kira ni, ti wei yang pyu du chung. So su nam be to ni zho yu ta, so su nam be to ni gen gu ru. So zi nan bi tuo ni nyam ju, so zi nan bi tuo ni ta zi, so zi nan bi tuo ni ga xin, so zi nan bi tuo ni puk du ngun gyur chi du bie bu chi. Khe dan nyam du, zhong gu di ni re ni ki nan bi tuo ni tin rup jin ngun du yu war chi. Zhong gu nan bi tin rup jin, zhong gu nan ba jie di bie bu chi.

0: tira tu tu tu ma ki tu
1: don san chan jiu po nya
2: sing na ba cho ja hi de li da da che ge san yin nong ban de na zhong yang nong chen nian che hi cha le ko be ge chan nang jia don san chan jiu po nya hi bi lian qin de ji nga na ting di zu xiong ba tu zang de ba ji ju wo men yi

Re sangho choko namba, thangdi lhobzhung titsu ji bi lenchan nangda. Xi Jinping gab jie sila chonglik kura longa si bi pul ani bi nangga. Chigba, lohtan jermi ji peji ji mdekhi sarwa lakhtar tarshin si gi si ba le. Peji ji mdekhi sarwa tontok da chuaab si gi si bi kak tangpo si jien. Chi shakni shibchi nangtun kala sambar gab si siya.

ngatsana rimba khak go che lepsi bi ngi sin tang lalin la thyo di tha ngi ton cha bje nan sha sha ji yin tang pu thob jung samu tang we shu thar shin si sang hui tun he che si bi thoni lepsi pa tang mang chu la phe ji jem de hi sar wi a din tun chi tob khu chor den ji gi tun la to pa sa chir na nyam si lin la chong ran jir si sir wa tar de hi kang shi ma nam ji sim sa ji par gur ngi shen shi ge gi phe ji jem de hi sar wa ji par lob jung a jin shi tang tang sa pa tang yin na rang ur shi ne sam bi tang ni de hi sar wa rang to tang a dang su ji gi ren ba ka gang go che lep shi pa nam ji Peji jem de hi sarwa lobjung shi khu chere tang ne lorjir pa tang song ta de ne lobjung tang shogmang shebdir ji lobjung ange tun tang tan ne lobjung ji shi ge khang peji jem de hi sarwi nang ga peji je nyam nyung tang lhab shi se du ma sa mu alu la ngi pa tang peji jem de hi sarwi hwan jur tang se chok peji je le tun khla thon bi cher tun ji ton hyang la dang chho lang te Sartu la zi tong xi wa tang, tenzhu la zi ge shen xi ba, zheng duk dar bih tong wa, gun zhi shartan tong wa, nyam shu gandil tong wa zi mang dun chong ba bhi xe gi. Gu chi li gar qi li ji zam zi ge tang, qi li ji xiang ci, qi li ji tab gu zi yu gi ba ngi tang mang nan xe xi nyung, pe ji ji mde xi sar war dirab ji qe xi dan bi xi bxia sar wa tang, nyam nyung sar wa, xa chin sar wa, Alang xia sarwa xin bor xina dan yu bar din. Dere adang cu lin ba na chabsi rang xin ji alang xia yin ba ma si. Xibxi rang xin tang qi li rang xin ji alang xia xik jang yin. Dun ji a ni lig tar tig tong do na, di bzifta zhen hi ji bxi nil xi bar xia wu xi ba dar. Ga di xia ngi hi la dun si zam tang alang xia zam ri guwa ma tog me jang. Di xibxi ma lag kumbab xia jir dun hang ma xie bar. A ni lig tang qi nil ma tog ba yin na, Gang xie gang zhib cang ma pshi li ji shi ci la li ma ta ba zhe. Ngi yi rtag dang go chi li pshi ba yin na, huan zhur dang shi cuk do dam xie bi kui ba shi gi xie nan xie xie bar am yi yu. Cong ra dang, tong li, chan rig lak zhe xie dang, lak bar da nyam zhi zha ji lak zhe pi ji in jo nir yong wu ya ni cil o. Go chi li pshi ba zhur, ngi bar da huan zhur ji pshi li shi ci to zam yu gi. Mar zhan zhug ba dang, a din zhig tong chi. Markang chong ra nyum zin, nyam zhi zha ji a ngi zi do dam chun zin suk na, nying ka xiwa zhen tang ni zi towa zhen khartag yin bi. Ga di a dar shu zilwa tang dam ka chulwa tang, do dam ti hur zi xiong ci, a nadun zhong wa tang ta na nadun ximbun zhong si ba tang. Cab qi na shi chuk dan lang la nu jin zu si ba zhe. Dir gab hi rang, a din zhig tun ji tang, markang chong ra. Nyam zhi zha ji a ngi zha suk ji ta la dun jin xin bu damar xiong a di. Nga ci nin da yin yin tang yu. Dar ta huan zhur tang shi chuk la do dam xia ji di, gan ka khen da qi la nyug zeng ge jir jin ha sheng mang wi. Nur zu rin gan zhong a na yu ta me ba xik ra. On jing nga wa dun dan xie gi di. Digri jiam na hari gu a tang, xik xi na gan a zhi ta bi tog ni nu chi la rig xik yin yin men zhong a xie gi. Li zhi tang man shuk tang, ང ཚི ཤིར གུན ཧ ཚོགས ལ ཤིམ ཟིག ཤི དེ དར ཁ ཐུག པོ ཤོ གི ཤང ཉིན ཁ ཤེ ཧོག དང སབ ཤེ གི པ ལེ ང ཐོ ན མིག ཚ བ དང ཨོ མ ཧ ཅན ན ཨ མར མ པ དར ཤེ མ ཉ ལེ ཁོང ཁ དེ དང ཝང ཤ ཤ མ ཏུ དང ཁོང ལ ཚོ ཉིར ལག ཆིར དང ཟེ ལ ཆོ ཆོ ལག ཆིར ཏུ པ ཅེ ན དོ ད མ ཤེ པ མ ཡན དེ དོ ད མ ཤེ གི སར ཧ ཟིན དོ ད མ ཤེ གི ཤང གོང རམ དེ ཁ གི ཝང ཤ ཤ མ ཏུ གང ཤེ དེ ogrim chi adakr lengge pa le to ta me pi ton sha li mrong wan da yang sa shung gan gan che krayen ren ba ka gan go che le psi pi arang tog ji lob jong la khun hun tang go che si ni cher chi to ta m shi ce thorn dag ji si de si tak shu pa tang li ka de pa to ta m si pa si ta ji za tun rang sin tang jir ma rang sin hun chu rang sin sa chen rang sin ji ta mar khu shi ra tong gi anami tam la xipa marka nyamlin ka shi sirwa tar xisu singthan shi na shoba ka shiwa yin pheji jem de hi sarwa lagtar tuncho shi pa de pheji jem de hi jirje tang xipsi shang cha thorn dag tang je tang jwa yo pa ma sa kim pan jin jwa legdig sha je tang

Anipa, Zurjibarikba Vishu Yakbushini, Pejijijim Dekhiyasarwa Lakhtar Donchu Shibar, Tsanikdang Tambiyagoni Jingu Dang Lakhtar Shigi. Pejijijim Dekhiyasarwa Donbatena, Zurjibarikba Vishu Shibashiginla, Pejijijim Dekhiyasarwa Lakhtar Shajiti, Zurjibarikbi Lhobtun Dang Kanja Tamil, Jirmadambi Tawa Jinchung Shidi. Peji jim dhi sarvi chungyung rangshin tang jivy rangshin zhir zhungni. Jirma dambar jingu shi di. Pantsin hrgandil tang hongshib nyamshu shi gi ba li. Merching htarching tang yisn yunghur shi marong la. Shug shigda lhwa tang yangzhi shimbu khur marong. Anani mhawa tang zunna mhawa ni abzintan yinba jinchung shi ni. Gawa zu tang gawa pawa. Gawi shuk suu tang gawi shuk pawa njil kwebu xe ba tang. Gal xe shung tang gietig xe shung saur njil gie heng. Shirtang la tahtuk xe ba tang zhigni. Gawa suu tang gawi shuk suu tambur njil ba tang. Su na toga xe ba tani. Siyong ni gbih tang jir gacha xe gie ba tang. Siyong ni gbih tong yi chu ta su na toga xe gie. Gada xingdi xe nye tang. Ngu tang zhang chan jir duk xe nye. Мегэг шэнэ зи зэшэн шэдэй. Пэджи джэ юнчэб рэнжэн дэн мэсэ рэнжэн дэн. Рэмжэг рэнжэн дэн шунчу рэнжэн. Дэнчул рэнжэн дэн чэгчуг рэнжэн шэ хэтог шэ кэ гэ ба дэн. Джэнцэн дэн сарту вжэ тэмбэр нзэн джэ джэнчун шэ гэ хэн. Дэнцу ngэжэб дэн гамлэн замна ян шэ ла. Дихтэн пэджи дэн дунчун пупа ян шэ гэ. Шэчэг гэ на дун ла шэчэг дэ ишэб ся джэ джэнчун шэдэй. Rizhji Rabarji, Chirji Nyabarji Xi Sirwa Shin, Xiawa Kangyang Titang Yitang Wabla Zhigni Njerduk Tonggi Batang. Zhiri Tang Dari Yangyang Xi Kwegi Heng, Lidun Dribi Ditsu Tang Hitsa Tang Panji Simzin Kwegi. Simba, Xitab Sartu Xide, Jirshi Tang Chimchung Lahdini, Peji Jim Dahi Sarwa Lakhtar Dunchu Xibar Gendil Tong Kwebu Xigi. Peji jim dhi sarwa lakhtar dunchu shi bar, ngibar da bjirsi jir gandil nipa dang, chimchung gung galin nipa dunpi shi gi. Anyang pa mahtur na sarwa mayung shi bi hui dar. Dhi sarwa shi jie gi na, shirtang dhi anyang pa shi mi pa zu gi ba zha. Peji jim dhi sarwa lakhtar dunchu shi ba na, samzik shi tang dang, shashu bi tang, litun shi tang shi rab tang rinpa shi ga jirji tang jiwa yu la. Likin jiwa tang, Shichuk jin jiwa, Khimpan jin jiwa si rab tang rinpa si lekzhig xia ji tang yang jiwa yu ba tang. Jirshi ma si na kashin dunpa zamta sa ni paru da lima si. Shuk yung ni ab jirshi sape si shuk kur ji zhongyong ga gozhig kha na peji jim dhi sarwa lakhtar dunchu xia ji tang ab zhi tanpa yin bi. Rinpa kak gozhi lipsi bi. Ngi bar da si bu ngan chi kalin si ni dunchu liakpun zingi. Lakhtar Dunchu Xirang, Zhongying ge Bjirsi Xizhi nang ge Zatun Rangzhin ji langxia la xia cun na, Dongyi tang Songzhi ji ngali lakbi go ni xiechak da yi shuk la. Bjirsi Xizhi nang ge Dongsha tang tk na, Cushib Hirtak Xieba tang, Lukuk Xinbi Cuta xie shuk seng. Sanbi Ngokjin tang Liki Ngokjin la tk na, Hirtsun ji Chesu Xigi ba li, Zirhu tang Emin Jigtab tang Linta Machuwa Ximanya. Peji jim dhi sarwi chimchung zhigtin ta dunbi langxia sarwa yishib samu tang. Peji jim dhi sarwa lakhtar dunchu xe bar chimchung ka chapkong si chabi nadun bartun shan la yishib samu xe ne. Amigta yubi go ne kata shuktab shubba tang. Chimchung ka samzhig tang xe tab shade. Peji jim dhi sarwa lakhtar dunchu xe gi.

rezang thupulan ji teng lemchen ji gdala ni kam dar nga chi chen nam la lama rizang lhamu lagne tang nong si ligzo wo mu shi pa te ko chhi pa tang chap ji che che kar kali de tang tang sa lam tu yong i ta ki mon dan nyang ni sa

ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག Yunbe Jibu Ta, Chiwa Mepi Dungwara Takto Long Cheba Dene, Tse Rindu Yurbi, Dabja Chung Chung Che Chi Yuba Deta La, Tsering Namzhu Xie Chue Jin. Nguengi Tui Su, Tsering Namzhu Kangdu Nepi Sashao Tere, Mige Guizho Xi Xin, Tse Dan Suenam Pewa Ra Xiebe, Teta Ra Tse Dan Suenam Pewa Chi Ri, Rimu Tiri, Kimdu Chibi, Sui Tawa Xi Xi Xia. Tene Ya, Tumbu Bun Xi Go Lango Zhe Xubi Na, Kangbe Gubib Soki Gyangdeb Suyina Shindong Chenpo Shikin Chamto Langchengi Tengto Zhiwu Ta Zhiwu Yi Tengto Ribong Ribong Ki Tengto Cha Sekpo Che Zengmar Neba Si Chiba Yangyang Tungki Yuba Si Tela Chung Tengta Si Yuba Ti Nguan Kyagar Ki Yu Gashin Zega Si Chawe Nagze Dugu Si Na Cha Kongmo Sekpo Ta Ribong Zhiwu Langcheng Che Sibu Zetun Yuwa Mebar Tewar Tsoshin Nebe Gubsu 니시 콘츠 안초 티타르 네베체 켄슈엔기 쿠브 치다르 체쿠 미미셰나 민디페 나소 켄슈엔 예바르투 셴바차 쿠시 트웨체타라 차세괴 신냐주테 동부시데네 신디 통겐 아슈 수인제 지바라 랑첸기 녜 신동 통웨 급수 신동 티 나이 류당 냐바시 두치시에 지우 녜 신동 티 토마르 통급 ngarangi luta nyamba shin duk che she zibon ki kya thomara ngarangi thungup rangi luta nyamba yu chu she ji cha se be ni nge sa ben se the chok de ren jun po wa le xin di ke ba yin she che be chang me gen xun chi yin do xin te ne su gen xun gi ku bop sun de gu de che ba ta xin du tun ba ne ba ma se so mi ju ba ta xin gi nor mi cho ba de lo mi ju ba Zun mi ma wa, nyu gyoro mi thun wa che, le be xing a la ne be, yu ti re char chu tu su pa ba ta, xing na lo do pe wa so chung we, yu ti ke be, ti ni nge ge si chue xing kyang be tu yin je ma xing, zun mo tang lun po so xing ki kyang, rang rang ki tu yin je ma wa na, ke be, tun tang ba ra, su yi tu yin da gui nyam ti, che nga da kien pe ti, ge cha ti kyang, kang yang ma xing, ta ra chang song wen xie chen xi yu ba ti la, Kebyo tibye, Changsonggi tini xien kanggi tu mayin para yudiri sokcha xii yuebati tu yin jie xiebye lugyu yuebatara tunbu bunxi rimuti kimdu yuna kimzang changma zha xi xin xi tunbu yungwe yiche chibxi. Tine kyaqar langji ko langwadu xubiyina kangbe kocor soki kyangdebsu kyaqar wa xii ki nurbu kyabdu gaywe langchen xi la kangbe nangla chodi chi yungwa xi jisui yuebati ni Kyunor nangdu chenpi tenze yuechin, te la kyaqar lengchi tam, azara lengchi che chubna. Kangbe nangdu rimu te yu na kyunor longchwe pewe yiche chebe shuesui yangdu. Tene ya, sogu tegchi ki go la ngoche shubi na, kangbe kocor waki gyandepsu sogu shi ki, jagda kebe da kakoy chir tenne sung tewa shi jisui yubu te la, sogu tegchi che chuechin, rimu te yu na qīnī yōngwē nē cē jīn guōbī yī qī qī bī xu cē yāng tū. Tēnē yāng kāngbēn dīb jī lī tōm zhēn tāngbē guō lāng zhī xu bī nā wī gī bēmēn dōngbō nī lō bēn bēmā chūng nē tā bēmē tēng kī rī jī nī jām yāng kī zhūbā chū gē chī sōng dī zhī bēn dōng kī yē su yu bī ngāng sīr kīng guō nī nī kēn jīn xī wā chō nā gā mā lā shī lā dī kōng nī dā zhūb kōng bā jī bī lū jī lā sōng kī chū sō sōr dōng bī Chinpa Nijin yin la, Niga Tom Tsun Ngurmi Kenzen Chinpa Yinpi Ngang Sirgi Susu Kwebta, Yuncho Ki Nianzong Guni Mani, Loza Wa Gawa Bieze Ta, Joro Lui Kenzen Ni Chinpa Di, Tugong Jig La, Chue Susur Dunpi, Lui Jig La Chinpa Nijin, Nianzong Ni, Chage Ta Mige Niga Xinpi, Dixin Loza We, Kabyo Gini Ma We, Nianzong Susu Kwebta Yinsi, She Sui Tu. Tine Ya Ninda Ta, Yungzong Ki Kola Shubi Na, Pyoji ki kangbe qigwe yanyun nama, yang na kwe melongi wuyo su, ninda ta yungzhongi rimu qisui yueba di ni, nima siji qiwa ta, dawa ceba ni, yargwen dawa yinpe,

시에 대남 라우급 꾸베창 마뇽 민저회 민토당장 민저시에 숨지 소래니 르디 섬바 저 예윤니라 꾸베 쳔어시 유바타 쳔톰 꾸베 숨지 유베 민양 데이터 토버시에 니슈 살레스오니 라우디 저 예윤니라 꾸베 쳔어시 유바타 쳔톰 꾸베 니슈 유베나 민양 니슈 살레 답시에 시티리니 라우급 저 예윤니라 꾸베 니르 유바타 쳔톰베 꾸베 시 유베나 민양 시티리시 답시에 소남 민자회권에 요아이나 민숨주라 셈바숨주시바타르 비미남키 라랑키 제추키 따와 미지팔라야 딘헤 우르디솔루키 제바 민자와 망다치 요아치 유바디 빼차샤나 추미구테다 시리밍마 수가르소나 도레 카조로 터중 차진치 유브시 추미구리니 미구이 르마탄데메코네 레유 Siri mingma ni sii mi su thang chawe kone le yub shiye. Sugar suna ni shua jila karbu thang shua xin shi naku yimi kone le yub shiye sir. Dolin ni shua ni xingze chi xin mi su ki rima mangbu kwebe kone le yub shiye sik yo shiye. Kachor ni shua ye yu ni nyam to charwe nambi chul ya sik yo shiye. Urdu sulu minra we wang ki rima thang cha so dyo da kyang na so so yubar gongi yuwa ta shiye. Sumba, Jujia Minzhawu Gwane Wudu La Yuwa Chibayi Na Nguri Jila Jujia Minzhawu Mangda Jile Jubsi Di Bena Bumba La Sirbun Tha Nguibun Tobu Kurang Ki Jujia Minzhawu Le Juba Jishi Wudu La Yinai Le Zigui Ki Wudu Tha Pegui Ki Wudu Rizzi Ki Wudu Gugui Ki Wudu Soli Ya Dene Sugu Yoshi Tambu Yina Wudu La Dang Yi Gwane Xiebi Na Biminam Ki Yurin Tsuwe Nyamnyun Chwene Sosio lojo la tenche urdu suna minzawa mambu sartu chi yibshie. Diyan urdu ngon su suwe kub sulu ki namba tha zeba so minzawa wang ki nyongzi tang gale chi jun yang mi chi. Deda na kongdu xie sima xin urdu chubja kang tang kang yu me sebo to kui bata. Deya chi urdu soji ki gyuja di begui tang zigui urshin che yu gui. Begui ni pang liya dene ki gui bata. Zigui ni guru la dene yu gui ba. Urshin ni urthi suwa gubhi yoja chiri. Dene, xing chamu chigui dobi nyuma dati jeba shila ya si yoshi. Urdu susu yawa minrawi jimbe, sowe tabshi jang jiba marshi. Gele dobur chunbayi na, lawe gub guba gana shiri shiri jene, tebongo ta kongzu niki dingla guba nam shalche, penzu dumburu ye de nyezi toane lakwe. Chumi gudila chunbayi na, ramu migui guwebe, Tona chakwe shi la ngwa liya guiba gana gyeba teta tumbu shi liya guwe de gongzu ki ting xiani lakwe. Rime mi guwe se tepong kang xiani lakwe. Udu ladan xianam gongdang jizun yinba shi. Cito ni xieba nang xin le labo meba de kaxe chui bo lalin sergi tiba shiba dar lalin ngwa sun chung ni urdu sugub gange chenpul chesiba shi. Rogu to urdu ladan changye nam sosio lhengi ki ridab sangin ki wangki. Kashi nin tun che zangta, yang kashi dachi la zangjian gulgin yubashi. Derdin, udu ladang dini kani shiba nangxin le labashi zawa ni mebe, shibri nedun samji jeju ni hajangki gengan shimushiri. Niba, jangdang zhubi koso tang urdu chwa, diyang udu ni zhubi churi sojong chiji ki lakcha medu meruwa shiri. Namji chu suwa zhugub, chu ziwa namki udu chami nazo yuejang, māng chī wār wūdu chūmī gūrīng kīrgīn yūpa shī. Gyōngzē nī wūdu chūmī gūrī kī mīla nio bātā gē sōn dōbar gyūwa kāngshī chūrī lā gōjā tā chā mī shī sō mī yōngwē chē tu yīn. Xiān yā chū tsū gub wārdu nī hājāng tā tē lā dē chūrī nām tsā sā shīn gāng chūng mī rūwē gub lā lō gāng kārā yū sē pā lī yāng zē nā rīpa shī. Chū nām shok chūwē gub Tsiwi logaan hii urdu tsulang di uza dhamni chuk gubar jiba liya. Jirdaan uti to to shani pensui mii la gisi pangna yang chuk ding la gangzu ni mii bin. Urdu chumi kien hii nagshun tsuru zhogu si tsilu lin xin chuk tsua zhuwa ri. Urdu ni churi tsuji yinbe changzho bimin namgi namgi tongjin to zi ni kangba tang zhaguru guwe tin daga soki to la dogi yu. Urdu ni yang tang dendri koro we rinwe zazin shido zi yu shi. Bimi kajun to, nang la dena zashi, chi la zong na tuan chub jiba dar churi xiaxi yidu rongmi nam tiki longju tang denbe zuwa shi chungi yu shi. Urdu tang churi bar penzu jil jiten ki zhawa cha yu. Churi mi na urdu peni zuwa di nyam zhawa tang, urdu mi ba yi na

0: Sonamso, Tireina Lotan, Chu, Sulan, Tashujiki, Jujuki, Kinge Korki, Tunjan Kajishuhi, Tunjan Chuga, Sibjushiki, Lo Jujuki, Kinge Dina, Lo Dun Juchi, Midina, Lo Guju Chimia, Lo Dun Juchiwatan, Lo Guju Chimidina, Lo Rin Jujuchibi, Korki, Kinga Sigdu, Jitoki Mangzolia, Lo Dun Juchibi, Lo Dun Juchimi, Lo Guju Chimi, Lo Tungan, Kinga Jobi, Ridun, Moto Inichimichu, Tunjan Chuga Sibjushiku, Lo Jujuki, Kinga Nang Tunia, Jirdan Tu, Lo Dun Juki Chidan Tang, Bugan, Tuju, Lo Ju Shungze Tang, Ni Yu, Ngo Tang, Ji Gagdan, Dinaina, Lo Kong Tang, Lo Rin, Dumji Chidan, Lo Juji Ki, Ji Guina, Sungyong Tang, Ginji Soki Nang Tun, Yu Jeshi, Tunjan Chugin of Ju, Lo Juji Ki, Kinga Ladar Chibi, Ni Yu Tina, Toda Palia, Chudun Siakadar Chikusishi, Toda Palia, Chudin Sia Mi Bam, and a Chudin Singi Mi Bina. Lo Dun Ju, Ji Gu Ki, Na Tun Wan Yin Tsam Chisati, Ne Yu Chikusi Shi, Tun Jin Chu Gang Jung Ji, Lo Dun Ju Chimidi Na, Ge Koki, Denbi Chebi, Lo Dun Ju Ki, Bu Ge Chesi Dar Tang, Dine Chu Dun Dar, Din Jiang Ang, Lo Dun Ju Chikusi Shi, Lo Dun Ju Chimidi Na, Ge Koki, Denbi Chebi, Lo Dun Ju Ki, Bu Ge Dar Tang, Dine Chu Dun Dar, Din Jiang Ang, Lo Dun Ju Ma Chebar Din Ji, Lo Guju Chimia, Kungun Suvina, Ginsovki, Gindidina Kurgu Sirisia. Tunjan Chuga, Nobjungani. Lo Dunju Chimi, Lo Dunju Ki, Jigu, Charjin Sipsir Sixutan. Negub Sipsir Sixu. Chimdar, Lo Tunjin Chibatan. Yana Lo Guju Chimi Dina, Chimge Ki Wani. Lo Guju Cheb Soki, Gambeina, Lo Dunju Chinzam. ཁྱི
1: Jigab ji tiyu tenbi tara tuido tu na nyusu chekwe. Tuido tu nyusu maa chepa le, loo gyochu cheken ki mili na gyungun suyubi na gintab ki gintati kurguyo. Tuanzen tukyo ngabchu ngabshi, loo gyochu cheken ki miti na jigab ji tiyu tenbi tara ta, toda par ki tuiden tara loru na tuido tu zidu chekwe. Loo gyochu cheken ki miti na tuiga yue kyan lorin zidu maa chepi na tuiden tara chingge nguje na zidu chekwa ta. Good dang ya lo go ju chi ge mi ti lu dun ki tu ga nang tu ngar shi lo ri ta chin ge gi ngu che na zi du ma che bi na lo dun du chi ge ki mi ti gi ge ji den bi che bi le rim da lo dun du chi zam na xia cho lo dun du chi ge ki mi ti kong se nang se ni gi den bi da lo dun du na chin zam xia bi ge su na ngun zu de lo go ju chi ge ki mi li na da do dong ge dun zen na chu ge ngup zu ge nga lo go ju chi ge ki mi ti gi ge ji de yu den bi da ta Toda parki, Tudan Dara, Dinja Tan, Dunjun Tan, Cheshi Dara, Lo Guju in a Chegu. Lo Guju Chicken Ki Midi Gigi, Dewi Dembi Dartan, Toda parki, Tudan Dara, Lo Guju Machi Beginki, Lo Dundu Chicken Kimidina, Gungu Subina, Ginzabi, Gendidine, Kurgu. Tunzaina, Tugang of Jungle Juba, Chutan, Sulanta, Sushu Jaina, Juju Gendela, Lo Jujuki, Genji, Dewi Dembina, Bishi Chenna, Jedu Chenna, Jigu. Tashamli na Pedrona ta Kubei na Mutu di Navatsura, Liu Jukjibu di Jinbei Kenje Gorji na Timgu ki Denbi Kai na Navatsoya Ngurushuk.
0: Tunjan Chukyo Ngupchung Habdu, Jinbei Kenge Ni, Jingen Ki Midi, Rengi Ki Guno, Rimi Tu, Jinyu Ki Miliya Dewa Tang, Jinyu Ki Midi na Jinba Tanin Chibe Gorji Kenge Sikdu. Tunjan Chukyo Ngupchung Habgi, Jimmy Dina, Jinche Guno Ki, Kiwan Puyu Maje Konya, Jimbo Di, Trudin Checho, Jungban Chebe, Jimbe Kengam, Chim Darna, Trudin Che Michobe, Kuyo Tang, Uyo, Wang Gunjin Jelia, Rogo So, Jito Ki, Jibin Tang Gunju Ki, Wingin Ki Mo Denbe, Jimbe Kengimina, Kongse Ki, Denbina, Jetu Micho.
1: Tunzen Tugyo Ngabjungargu. 진제이나 주노디 팀다리나 토고탄 둘루신다이나 주급이나 제육이 둘루다리나 주급 된제 두제네 두주바 슝반제비 진베이나 겐겸 팀다리나 최대한 제축배 구조탄 의조 왕부준첸라 로조르소 지도기 지빙타 군주기 원경기 모오된비 진베 겐제 임비나 진행기 미디나 진제 균으로이나 지주 마체배 급수 진유기 미디나 지주 제급의 지도디 된드기슈 공세 난세니 기 덴베다리나 지주 제급의 진제 균으로티 진계기 미디 삼신도 제밤 레주 첩지쇼의 겐기 차균 총타 메라도 송어이나 진계기 미디나 긴접기 긴드디 고르고요시
0: 된젠 주게 축주지지 진발라 원게 순뉴 제초바 진발라 wengen su nun chebi na jin yu ki mi di chui den dar wengen chukgu. Tuen zin chukgya chukchu chini, jin be gyu nol ya gyun chen cham yu bi na jin mi di gen zhi na kur mi gub si shi. Wengen su nun che yu be jin ba yi na jin be gyu nol ya gyun chen cham yu bi na jin mi di su nun che be wengen ki che gong su chung mi tan jik zong ki gen zhi na kur gub si shi. Jin mi gyun chen tsam yu ba xin xin tu, kwa da mi zhe bam, yana gyun chen bu mi ba ka di che di, jin yu ki mi de ya kyun gun su yu na, gin se gin zhi na kul gu si shi. Tuen zin chu gyo chu chu ri sum, jin yu ki mi li ya, xiam se ki ne zu ki che si yu na, jin mi, jin ba chu du yu ni che chu. Tang bu, jin mi ya, jin mi nian chen ki chim tuen ki wan li ya, nu zi cep jin tang wa. Ni ba, jime ya cho yung chibi wengen yu ya mi zhu ba. Sumba, jimbe kengen nang ya chui den xiakbe wengen mi zhu ba. Jime chui den qiwan di na, chui den qi gui bi tuen za xin ba. Xin gui bi nini sung ji lo chi ki nang chun liya pi ju qi gui si shi.
1: Tuen za chuk ya chuk chu ripsi, jin yu jime chimge cha ju gi gen ki, jime si wa mang do gi cha ju bi nu xio war gyu bi na, 진행기 미디 슈 진행함 팀규 레저베 진베이나 트레디나 제초 지미나 슌 진밤 팀규 레저베 트레디나 치와티나 트레든 지구베 튼자 시밤 시구베 닌네소 더주기 능주도이나 죄고 된제 투자 아니 투주랭아 치디 왕다기 지베이나 치딘 지베 급수 진유기 미리나 진제이나

0: Nur chik loo kwee bhe rido di duen chuk yu. Duen zin chuk ya yi naa chuk chik chuk. Jingin ki mi di bian chur ki kuwa nguan zi chinpyu du du song wae. Gang di tuan ki nir yung ngam kim zang ki zwar yi naa nu kyu cip jing ti bhe gup su yi naa tine ni jimbe wang ge di ma chub yi naa chik yu. Da tine yi naa nabu cui mu tu yu di liu chuk ni ba ngui bu ki ken ge go li naa bai du la thang gu bhe ngu du shu ba se ro naa.
1: Tuan zin chuk ya chuk chuk du ngui bu ki ken ge ni ngubu limi di, ngubu dongmi li, ngubu langba tang, tuigar longbi na, bu ngu jeju chiba tang, zha zi, giga ina zuju chibi gori ki kenge si shi. Tuanjian chukia chukchu shibgi, ngubu ki kenge di ina, ikto ki nabe to ne xa gu. Ina ya, rengchung mi pali ya, ngubu te tu, lok su chui den xa yu ba, di kong liya cui min du. Ngubu ki kenge nang tun liya, jirda ni, ngui bun ki nam chan tang, ngui zhi, ju gu, chang bor, ge zhe tang, tu ga, jie dan jie li ya, tuan jian yu bxi shi. Tuan jian chu ge chu chu zhi gu, ngui bun ki ken ge xe ge. Ngui bun li mi di na, ngui bun dong mi zhi wa dar, ngui bun tang zhi wa yu bi, le dun ki chi gu tang, nor dun ne bu ki ne zhu, din tu bi na, dun zhu chi gu xi shi.
0: Tuan jian chu ge dun zhu, ngui bun ki ge ge di na, ngun zhu ne, ni mengwe le jokduin na chemi cho. Giga ngunzu ni mengwe le jokduin chebi na ngubi ki changburu ngu di shisha che ni chilo chegubu ma se giga yang zi kya gu. Tunzei na chukya duji dunji ngubi donggen ki midi tuden ki cirang tang changbu dar ngubi dundu ma che par di ngubi na lingkem ki mili na kyungu suibi na kyungu na gintab che gu. Ngubi lingkem ki midi na tuden shakbe cirang tang changbu dar ngubi na malabu na chudan ki tsirang tang changbu dhari na giga chukwe. Tuanzen chukja duji duni, ngubi donggen ki midi chudan dhara ngubi gochu ki nesuli na shibshi tang dhagu jaya chukwa tang. Ngubi lenken ki midi na chudan dhara ngubi na dungmili ya tuga dhara nodu zinyin gor ki nesu zidam jayi shindai na dundu ni chikwe.
1: Tuanzen chukja duji dunsung, ngubi limiti chudan shakbe ngubi ki chukwa dhar ngubi ma chibhi na. Ngubun dongmi di, ngubun dongcham xiao chobo tang. Ngannu ki, ngubun chirduam, yana kenge chui dun che chobo xishi. Tuan zin chukia dunju dunsi, ngubun limi di, chui dun xiakbe tuga dar, giga ina chukgu. Giga zhebe tuga, chui dun xia mi bam, yana chui dun xingi mi lang, jirim ti tuan zin ngabga, jube denbi jegan, ngar mu su, denki ina chi mi dupjin. Ngubun langbe yun xie, Lodji ma simbi na, ngubi jie zhu qi ge, nyam zha su zi zhu yin na qi gu. Ngubi langbi yun qi lodji yin simbi na, lodji xin zhi xin tu zi zhu qi gu. Lakbi yun qi lodji mi lunbi na, ngubi jie zhu qi du, nyam zha su zi zhu yin na qi gu. Tuan jian chu ge dun ju tuan a, ngubi li mi di, chui den xiakbi tu ga dar, ngubi jie zhu qi gu. Ngubun ki tuiga chui din xa mi bang, yana chui din singi min la, jirim ti tuin jen ngabye juwe denbi jie yang ngang mu su denki qi mi tu bi na. Ngubun limi di tui ju keng rong tu yi na jie zhui na che cho. Ngubun dong mi, ngubun limi ya luk tun ki tuiga na li ya jie zhui qi gui bi gui di ni dang chuk du.
0: Tuin jen chuk jia tun ju tun ju. Ngubi lingkeng ki midi chudan shakbi tuga dara ngubi jeju majibi na chudan ram gigab ki jiru tembi dara ni tuyu ki gigadi zidu chegu. Dunzen chukja dunju dundi ngubi lingkeng ki midi ngubi ngunur ki jeju chebi na toda pari na loksu chudan shayi bapu ngubi ki yunze ngun dara ina gigadzi gyagu. Dunzen chukja ina dunju dundi ngubi lingkeng ki midi ngubi na jeju ina tuga malung hongdu ngubi donggen ki mila tuidu chigyang chigubi ridu di duan chobo tang. Ngubi donggen ki midi midun chebi na tuidu di chigyang ina che cho. Duan zin chukja duju turgu, rengchung ki mii par ki ngubi ki kenge din, ngubi donggen ki mii ngubi duan chu ina chidu ni chubhi.
1: Duan zin chukja ge ju, ge chi ngubi dongwa dengo chigui xin, ngubi ki ge zi di na ge ke ki jiyu denbi tang ge mi cho. Ngubi ki kenge na li ya, giga zhubi go li na, chui dun xia mei bi na, giga mei bar zi gu bixi shi. Ngubi ki kenge na li ya, giga zhubi go li na, chui dun xingi xia mei ba tang. 也能拖到盘里呀。

Simbol hingge tandal hingge ne sieba biem denzi la ne da na we lam dun ju me sibe lu sie gi gur khu che simu chu be le che din ni zha long chin yin chin ji ge li khu hu ge long chin to gu ji xu bie mi ji yang ye sibe ri ze li chen shi ma li chen zo gyon ba tham ji gi da ti ling gi tun chu zu ji yu bie ri ze li chen na ku mi ling ge li ya nga yi ki we si ni si ba ju din zo che jie ge ji gi gen tang lu su le de bu yo Kusu Setan Tang, Chawan Lam Zhu Yongwen, Mundu Xuyang Chi Du, Qing'a, Lu Xie Ka Ji, Li Dim Xu Yu.